ton loy odun 2026 o wa ton bo si ojo isegun by system o su mo tan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun mo ba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti Olorun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu o laaro yi ibi pepe engineer enna mike si iya Olorin wa ta fi jo ndupe lenu.

ẹyin ayanfẹ bi ogo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyan si we ran ti e e wo mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gbo ran esunma anu esunmo re. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Enikan ni ti wema nko aro ola lu so contradict ara won. Yo mama enikan ni sesin meji la se wema lagbara olohun ikan ni agun meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan mo wi nkan kan elekeje o bere ni agun merin ti Canada o bere ni agun marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anointing won lo

ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se eyo meta ti o se pin se eyo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan afi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni e sa wu o na ni olorun o si eni to le pin olorun ko lorogun ko loba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu ma jemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu ma jemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olorun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o loba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni wo ni kinle nso laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta eni kan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule ki nkan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le le keta to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin ni won igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo palase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olorun da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latojo aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osimi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibi re re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan bayai chandelier

gbogbo eyan omo Olorun ipade Canada ni agbare ni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesin meji la se wema lagbare Olorun ikan ni agun mejo abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkankan mo wi nkankan elekejo obere ni agun merin ti Canada obere ni agun marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe te mi oju pe ki lo anointing.

0: di mesan on kan mejo ti e di 20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pin ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile binibi nile ti wanti wanbi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo du lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji ko de ba o ibi ti eto re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idono alejo orire mama ma si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko titun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojo ra won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbo owo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba ya si won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti sele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni dada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o o nbe pelu awon eni to ba be we ni church lola a nbo to lo leju
1: o ti ti akata olugbala mi ojo ojo si oba isisin be ni be o ta mi o le lo tori pe saworo ilu oki mi si
0: eyin omo olohun kaka ki gbogbo aye mo fe ke ba mi dasi radio program yi a fe san awon wo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba wa fi dasi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dasi program yi emi oluwa ni ki n so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbaduwa fun yin to ba di ago mejila ma tun gbaduwa fun yin ko wa mo fi dan olohun mi o enikan ni account woni ka san si woli iwe saba bere ru nkan bayi account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade e wo ese bibeli ta ka lo ni ati si we Daniel bayi o Daniel chapter 1 to 6 Daniel chapter 1 chapter 2 titi wo chapter 6

0: gbadura fun awon omo ti an bi loni eyin omo te nse birthday yin loni ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ekunle gomina we ekunle mo fe gbadura ni ayajo nbe lara mi loni o and gbogbo eyin te wo uniform military ati paramilitary eyin na ekunle o studio ati radio station yi ekunle o gbogbo eyin yo loja ekunle o gbogbo eyin te gbe cream lowo eyin na ekunle mo bi owo mi soke mo lo majemu nkan mesan ti o le di mewa enikan ni yowo to ni ye egun mesan ni be laro opo o le di mewa lai lai abo ti gbo ti an gbo o ti gbo mi won ti so pe egun mesan o di mewa o di mokanla eyan ti da o ti doro mo duro ninu majemu oro mo pase gbogbo eni to ba gbo mi loni okiki re ati ola re ko bere si fun eyin omo ti an bi loni e lo kan aluyo eyin te mark wedding anniversary yin okiki yin bere si kan gomina wa e mo ri se loni in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in the name of Jesus your excellency sir gbogbo eyin te gbadura te kunle idide re ola ni se wa fe le ikun kin to ma lo nje je mo pe iyanu to da ju laye ki se poju afoju ola tabi ko mowo bo tabi ko dide ku nbe yen iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi oluwa to lugbala re enu le yan si fi nje wo si igbala okan la fi ngbagbo si ododo gba Jesu laaro yi olojo le de le anytime mo je ise fun yin o emi ati o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle epaphras baba mi o won ko follow mi ni lori Facebook ma download ma de ni keni lohun to ba ni o send friend request si oloko mi scam lasan ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow okan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification se tin ba nse wa gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony hello number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
1: Number one hit music station. Turn it up for today's biggest hit. The heartbeat of Port Harcourt. 99.9 FM.